0: ati yaksua ga la sa yaksua bareng ai tre barak ni check up pe ka zakrin khati tbp bi rogan zakri dalende anti kalen di na te kamale dorma isa pari
1: si mi wang ngon ko
0: ha
1: wang lo ai tina barlum tani
0: ani kuli barak nang ga
1: orom barata sa me godang be itin jaka bar
0: godang ni ta bar gusra rang la de pari dal bar ti man
1: ga gusra nang ga dal dan da kin yaro ai tinga amsi nyang ga gurdang be gusun da kin serong da
0: sa da se ko yaro ai tin nang kani
1: agusar toda bad abutto
0: bubugusar
1: ayndol lem bubudndol gusar ndol
0: sadde gandol delindndol bubud adel